0: Nasa international, mbe akon, mbona jemine. Ayi, kinto nga mchela.
1: Sorry,
0: nga mwongo mwongo, mwongo kertu wazano. Iwa.
2: No,
0: I'm coming back.

kwanu afalafani loto gubunu metel ocha joglotu kijigulo toble gubunu ge krani tulidi itungo medunga nyoro kijigulo tobunu ge hanipa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo to alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle nku igbaleku melayi ndiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde fa melayi ganinga igbala iyerwa melayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume melayi ndiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bale yevo busu nasaga kata jamba soro roa ganinga ndiye melayi ganinga igbala mesubana ganinga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakre sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata do fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kakajangwa sorwa fakbalimbi fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiesu meyi ganinga igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganingo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tangi ajabani na farafani

subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo towa kitigulo tople gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro ejigulo tobunu gi hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu nge klanyi ilol maswa tabini le nlinunku igbaliku malayi mbi mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikwara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu kudu ibusu inume malayi mbi ganunga igbala gibi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbi ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunogunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradan di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpali mbiye fechube aloboye chatema nunu malakal ganunga mbiye su meyi ganunga igbala yayang mamela me swatemi de ichija ochojo alotwa anyiro ichija ganungo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebalin usumo wala ba barwa.

Mesubana, a farafani, Glotto, Gubunu, Metal, Ocha Jogulotua, Kijigulotto Black, Gubunu get crani, Tulidi, Itumo, Medunganoro, Kijigulotto Nungi, Hanipa, the Gimbo, as a bebre, Sonsoni, Mbimbunu, Mamotufu, in Sindume, de Achicha, Ganugulotua, Alo Akwadugo, de Gamanye, Anuroa. Gowiji blagabunu nge klanyi ilol maswa tabanile nnenku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala kikpara gennasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gebi gabunu makugi kisiga bali Ivo busu nasaga kajangwa soa roa ganingi mbiye ni malayi ganingi igbala mesubana ganingi igbala giye roa yame ijime fata gunobunu fo wala fe bwal di otejo ombo krafanyo fata ganingi laegi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buo gamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana di minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu sama ka kajangwa sorwa fak palimbie fetu be alo boy chatma nono malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija gango aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl ani ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba barwa